0: on lähtenyt CBC-kautta tämmöinen pivanneja. Vanga hausa on ollut. No no bo me on le ino le radiko o kana o tui te ma go ha di ge te la un tui he to nga ge hat si manga ta pe ja o si ma jo ino le radiko nun a ge sing o te logo ta ko kana o si ma jo si bi si pe ba le jo le radiko nun 251 ngone ga looting ta ko he to nga ge o be ke lo ino le radiko ni to June 30 o te logo si bi si ku ke se na per so ya kan la ma ta ma na le asi dele la tui na sa tau se maning nik man na go 440 khita nga ka jai ang ka ka jang ta sila ta ni tun Jane Bates ta na nu na bumi a ke gatto i jo khita nga ka jani u be carnello.
1: If you don't know where your kids are,
0: ta ko hitung gari jau jui pijau si maju nami mga tahau si maju ng patay si malo na langitong ang iyo kaka jau jui dilaw titaw hatang itun ang malutaw ta ko jaka parli si tuin na patutim tay mapidyo tau na pango hataw jo tay maami sulo laki laktuit inulagi kuno pijau si maju ta ko hitung nga jay ubikait anak o katalo tako inulaga jikunu kamaga jau hatak si maju 607 katilugin 12% mi khubba palak si maju March 2025 mi inulaga jikunu hak si mamiju tako amisi unak say ilagin ikajok tau gumatu inna kaya halamata tay malut tau tako amisi umiju go nunabu sila taani itun kasi anitaw tako amisong upalik si managataw medyo bafan na yan maligalaga dyan itwan taw may katoy bi may lauto talimang may apari luti katoy dyan may zimik ang itaw ko dyan luti niwa at saw ko dyan tinlugit yung nakutangin ni ang malutahan na ilag nuna po may ang inakpangaw dyan gaba magkosilatahan ni ikanay dyan biyo dyan bafan na yan ko tako aku di cahap bingin nyut saputu jauh duti cetahaman $2.6 billion aku di cahap tun amalau hata ku kina ujang ni tu cahap mata tanah nulu jat matu ingai nam ni aman 1,200 kanai jatid nunabu mitun amalau takwa gaba matu hakut bafan langkunik tamani 500 million nguluani ikajau tihak si maju atok toa ti chiluting amalok mahan na ujuli tako ikhaktu ibi usila tani ngatum itili jau si maju mi niwet cakakun naksi titaw lektu it kisiani tako nami nakaktu ngitun tema tako akilik cakak bi ujui kina ujani jagay luan na yang imata Ontario mi ikhaktu iji ujuk titirak si maluni tako nalunay lahat nga. Sa umiyak doon ang ikaw sa ako tao batuit o kayo takto imang ani isumalaw tao ng nakatak si Majuka na tamiyon o akago na hangit na nun. Mako umiyak doon ang ujuta ko o kayo takto mo palilaw to aw dyan. Zulang, malo Zulang 2. China mo utakatalaw tun unalit sa dalagay kuno malitaw hotelaw tun hawsa saktaw luting ingi kaningin China ukalaw tuta ako ako unatang nemo tukangang ito ni kisiyani hawsa saktaw nemo atulaw tun kisiyani sula isimali ko jaw dun Alex Dlee at ana ukaw tatami nunang walaga namo sa pudya hataw suni hawsa majumarik ukalaw tu China go tako ala chiko siu tini ato kun naktu ito na li tajala rinloti.
2: The issue of dual use research. So if you learn a lot about
0: tako hau di sanne mutu kwa nga kun nami ju kisi ani tau tako ikhanga ni miuta ni hau di kaso akti lugi iti ningin nilo umi aak hau maju ni unali tajan nilo ato nga gan naktu in pakna luti tema lutau tako damatuminga kanata miunut khawdi saktaw tiangin na kaya hamne kaktaw dun manunu na hakaang si maju yubik kaita ko pibahati taw lauto sibunit sa nga ni ukeo taktaw kaina Allerton tane inuk nuna bumiok edaga jau lau tu 12 nu bekanu ukeo dak tu me kati mati luge Iceland me pina suago siu lau tu me tako si bulat tiu june kati siguna lau tu it amalo hanu ukeo tak tu nuna lengat tok tau si mamangata unika agun nak tu ni.
3: I decided to attend the
0: Arctic Circle. Ukir tatu menalona sehatau chere hatuin temalo ata kono na hakak simajun tamatchuminga ilautitau chelo ti

0: Ila kita na zipidi tu sasayo katapak kalwang anak gajamit. E pasaki kan na walang mat. Udlaming ay tu salong milabot. Kanoko sa sakalang may mga.
1: Akagun ni makudukudaw tsuni ang hatigi kiswa kudaw dilibu James Bay ang hatigi ninga. Quebec gabo mga akulay tumik. Uhadlo ang aktali kita hatalok si mabok. Tukisiya ni Chimagal waswak suni urakak tutup siti yugu di waswak tamanik. Suna limanik ang arokawil diw ng menyut suli yudu walago di itsugil diw tamanik. Alanut kreenut inun nulo. Sangga kumatang kalwak suwit ang ikati waswak salawi kisimi pinswak pigilok tamanik. Imailiuli umiyangin na hatta suwit. Sibulok. Alay makuha kwek kut inuillo sunahat langitut. Nunahakasi marunong minut. Piyun na uti halami sunamillo ni. Ang illo kwa pitao si mangituakpat Quebec kuno. Ay panga. Alay makuha kwek kut inuillo namminahat langitut. Sibuli binang minta hutiminik. Nunaginakakalwami ni naroktaminik. Pingaruat. Nunahakasi marunong mo piyun na utimik. Namminyok awlal lugu gawamahaktugun na ulit samik pitahalaw simat lang ilak hangalun nit. Tamakwa gubalaw. Bivalli huli tagalapit sunalimakta ako daong imayulunit alay kriku inuillo pitahigalapit ako simarangit. Bivitsatahang isyaktugut haoktigalapit lukut sugit. Anya hatigigudikudil lukit. Asiruid ako si mabut, inyo-inyo na bimiyot, inyo hatigit siya si maninginig. Tabong alima, si kutiyo di si magudawa niya laktiligo taman na. Kalunak doat, sunalimanik, awal siyo do si magusingat. Sa ataw ko tahalok si mang ito suli. Sugiak taw ko tahalok si makatakan ito. Inyo isi kutahataw di ko tigi si maninginig, tayo may lakay si manong ninyo, pityo kilimik. Tamakwa alian ang itukong daw si Marwaloid. Asing itigong mayo ni Inuit. Nikok agaswake haktupalo si Marumakawit sutik. Kana damit abigaswang ni Marwang ni Marakaw hatutligo. Igaswang makit si Mami sutilyo. Ukausong minik asirok daw rit si Teli gaswak sutik. Uiwit ukausong minik. Quebec man na nunanga. Unugaya kalaro ni Halunanik. Nuna si Mahataw Roktalik, Canada mit abigumanong mik, nipariya hakon ng itunik. Canada, nakukaswak di kahatta si Marok, Quebec miut abigumanong mik, pinswak to hutingin nik. Pihurak doat, akiyak tao, noktigok tunik. Mani tutik, iltakayaw noktati kaswak sugo. At jigiyaw lutong itumik, inyo hatigip yun nakaklugo. Kalunati tut. Distinct society yung nakaktamik. Tayo nakta si Matsugulo. Nalunay ko nakta di si Matsugo. Gaba mahakwit asingita pititaw utigi yung nangitanganik. Canada o pikirali akbingata. Uham makiguti nga digok tumik. Nunak drago nakaktaw suni. Canada o ataw siyo lakingarub iluanin nakaktaw suni. Tamakwa na ko kayaw ti kaswa ko ti nalingilyo ni Sema ko dolok si Manhattanit to Quebec. Sema tiyalo ni Asia Sugunaylo ni Kinyahat siyalo na ko malakanyak ti liwo Canada mi. Canada mi abiguman niyo pinaswagaw ni nga tayo mga tuwin na tabong alima. Pinaswagaw tuwin niyang usuto. Gaba malakibat tunod Quebec mi. Abigaswak ti sibulok tingit. Uhamakit si Marulunay, abigaswang nimut, nirawang na may kakainong nik, pigalak ito katun na palangan na kaksutik, nirawang ni ilangan ni, salak katun na katangin ng mini. Uy-uy ko nituin na mini, pilyo ako naksaw na kaksupit yutin eh. Ima, tukihaksun eh. Taman na nunamik, ilun na siya nga nik, man na nunang ngomi, Quebec, gunakaktaw limamik, Tigusigo man nakaksuti asuila abisigara kutik. Uhak pasutilyo imigot nunakdrago na alak tumik. nampak ada lagu mana kak sulit. Tunggu bicara hingga cumi gok, wui gunung minik. Ati ini tak kuya kain nata. Malik tinggi kalau ni, ati pasukur di tak mangan ni. Inu inu nabi mute, wui lu Quebec mute. Biar sering guna tangi. Abi kesuang nama atu ni ilakut. Pinya sewaktu ni harus kata kaya kutik. Abi kesuang ni upinya sewaktu peninga nak kalau ritumat. Quebec mule mat inyo singin ni. Uwi-uwi, sala ka yaw ni binyingat. Una taktaw sa ti England mule. Plains of Abraham, natang nangin ni, 1759, akagungan ni. Ani nalok tumakayalo ko ti binyusok. Sili ka yaw nagtahak sunilyo, ikon lang itumik. Uwi-uwi lyo, England mule sa lyo, inyo katigigo singin ni. Nakusugo ka loak po Inuit, Inuit Night, 1759 mi. Piyo sa kaya loak to winak ti joak to mi. Unatak to ni, salaw ni winang mi. Piyo hak piyo si mangilu kumata. Kahit sumanok din, take two from piyo hak piyo si mangilu kumata. Piyo hak piyo si mangilu kumata. Kahit sumanok doon ita kutiminin, kawari malago yun eh. Kisiyan niya lulo eh. Inuit. Nuna to halla kaya lungat, itaka yaw di jaw doon nalang nimin mat, nuna siya mik Northwest Territories mi Bilk sugo, Quebec mut ilit sugo, 1912, akago nga ni. Taman na temay li yaw na, asikwi ko di siya doon na, imminig, awlat sa kataw na si gumang niyo, si bunit sa kigarak tabi ni nga ni, nuna bukta kataw ni sabi ng mik. Amma sibul lipot sulit sulit sangat kita umang ni ala hit suni. Inyun ni nani miu nak titu ni Canada mi ati dia kago mang ni ala hit ni sulit. Kami tiga kita orang mik sekus kita orang milo. Nuna kasih maju orang mur piun lau di minyak. Tanah pitu ti sekus kita orang muling ajok. Tanah tu cegu kalau aku ni tunggu bitulu ni nama tu. Inyup, inyup lagi up, Eskimo, Quebec mit, abis cium aku di tangan yang nanti nyuk. Jepit di nunggu bunga kami kesumi.
0: Nap kami jepit di dan nak kejar mereka pinas orang sekitar ini tu saksi aku nilai mayang.

0: Dan inu kulu suku siulun tawan ni jauh siap titi yang kat tilu hujah mit. Agus kat tilu kudu sasa ulos semua mende. Ina kuna view titu nilu mana ngai tu sakan ni kena long belabu.
1: Suku si sakar bunga anak anak yang sunga si misakar mu dan inu kit mea tilu ni jalur tahu kacu ni pilih ulah yang sunilu ni jalur tahu kudu minum mini tekan. Ita kuna aktau kuna cuy. Nipiliyoksuni ikayoktaulaw yu takunagatsaliyoktuno No Sleep Academy. Teko ni ko kinako. Michael and
2: Aiko, tama malo alim. Tako nipiliyoklaw yu.
3: Wale upigo supugo simi. Tako hanwigi katakigi tusamno yakti tau lito agabi tabani takunagatilugi hanurli ipigo susungabi simi.
2: Aliasulaw yu nga. Takut natau cuman, ak pijam mi. Kangu sukalat cuman, kubi asunya hat cuman, teka ni. Alari aku mat cuman, kangu sukalat aku nilungan.
3: Upi gusus cia kugu simi takwa. Teme loa tua piututi, ingi usi liu kata wa kata ngabi. Api kaya usungu vi, teme nilua katinu vi. Takunu nga kanu kayu sigun na mangata. Api kaya usungu vi?
2: Api kaya usungu nga. Temelo na kano hanora music liusuro mga ma hawi tira suri kang usutu na suro mata ayun na kasosungo nga.
3: Ngay. Taan alisusi takutsaw lito ama anana utsutilu taikwa nipiliw rea to katatui kanor lipi ko susungo vi?
1: Ali anak to apimeo katino tunisiso ilak kanolo ilan nabong nolo nonaliti nolo upigusut suta takuria mitat suminga suko siupsuni katsunga ito suni taga kutsua mo malilaw katko ubaro nga pingwala ngayo yak suta buaksa nga kalakto yak suta tana katsunga itse atuin na suni pingwala nila ngayami ni hila na atuin na suni tayo may to hatalok to kang gusto ka ni, kayo si Twin na sumi. Kasi yan nila, ali anak to, lo, to takunaw kakaya nga, tayo matasay na ni Pitsaye, nung kaya nga tilo, ali anak to, lo, yung mayo, ni Pitsaye nga.
3: Si mi, apiri kumatsunga, apiri yaw so ngulakit, atiliw kaya mi, at bi atinganit ang malo, nipinivit, nipiliw kumayunit.
2: Inukit, tayo may alasong nga, Sain tu sunga ala su sun ami sui ta oki
1: atilu to ali
2: ku cho me hatlo ye
3: upi ku su tu api
2: ha
3: upi ku su se aku ku ti mi ingi su ga pi ga ve no ti tu ra pi re mi ta man na le khan o khau se sa ha pi ki kan na khe o
2: ha na ni cha ta ta ve ni ra lu ta ni re ve cha ma ni me lu to Malo ora na ta na tema o hatsuni te kanin no nalin ne ta chingo ta ni singo hu isungo wa na
1: kuno ilato
2: YouTube ko Spotify ko no ko la ni ilato
1: Apple
2: Music
3: wow
2: limit to ani
3: ingi kala ke na kun na ke ke un limit
2: ilangin ni email to he left right Left, right, up, down, up, down. They may look to the, they may look who it's one, Miss Honey. They may look low, Mata, who actually low you want.
1: They look everywhere I go, and we know so.
2: Hey, everywhere I go, my friends follow me everywhere I go. Hey, any money more. Who wants to follow me playing with the snow? They may look at the low one in this one.
3: Upi go subsea go susi, and happy, pisit happy, matua, you know, Lou, Akago Hatuina Suni, Tavani, Atuina Hasunga, working only mapper, Matsunga, Ilinea Rotigi Hatatangini, Tamakoa, Pilera, Kalerema.
1: Tamakoa, Nichalta Rotiliani, Atuiso Vatini. Niriulaw yung inata, tayo may loko na lari ang sifonet mi. Bisiti alawang ikalawak suni, kisene ayawin na ni kumino, nuit sa hatato, sunatuin na ni. Σίγουρα μιλώ τα κόμμα για βόκα γιουσί και λόγω πίσω και εγώ βαλέα του είναι αλλονίλο.
3: Να κομμή σε άλλο κόμμα σου σε ένα απειλού σήμι τα κόμπερ σε γουνά κατάγα τίγο και ούλα με έχω κανένα μα βεσί.
1: Να κομμή
2: είναι ουβανή ουχά όλη γατσί να κομμή τους άτσι τα σε ουγέ είναι τα γάλιου τούκο να κομμή είναι ουχατικά να κομμή.
3: Α, να κομμή.
0: Ni ta narolong ila su si sakya yop in narolo tu sakya nak ta si habani shami sakya gak saldong mi uto yuk Northern Quebec mi tu sakya nak ta si ila rolo rat na tu sat sekh ta si ugok asugok ligok na la tsekh ta si uk ina kuna lakit chong ayungi I like tema bivalu tu sasone ala me matoto me gutta tama ko timik sokal kalo akatan me kan pe kanu ngai te sokal kalo te le matitin me ngila katas me nga kamanit tu ami ta ko katima yang pilre se malam me matata ko te shopping ni ata but ammalo Altana Lori Lauk Maligalio put jamis have an hour to me sibul King got up digging about to Sasako digging on it. I want to give him a good kiss me cut him a jutakalum in Mangata, Kanolu Inuit, Nunavo Muta, you at Totona Kalna Mangata, or hoping in Alamijabo. People lay your lumana dear to Sasana, a little terrorist, all two people lay your little logo, kissiane on a to Sarak. Tema ka gutamasi uting ini ko katimala alam ni matat amaro ko mayong nertiko sa bata beulak October 17 tay kani uibi ko ilok tani Frank Phone Center kau yung manera si kati ka gutamasi uting ini amaro ko mayong nertiko katimatitila tweet sa bata bimi October 17 ulakan amalo takwa Okay, sang yo inu pe kusing ni li ni ati ta katta me mata ta ubi sik sing la katta ta ko khulla me ik ti gi sanam me li ni ati ti yo kala ri lo ni ape ko ti sakateur aussi ta sur tit gmail.com baloni 9796089 mot kala kun na ti ati sitan na inu sik Inuisir Vic Wellness Center Mail at 3764 Fred Coleman Drive 1 Mic 3 mo kasunningani ilin niya tita wakit tatwa pa yung matay ilak ilak utikil niya migat tema na pibaliyo tisak sa ulo tilugin

0: Tack, och kan man ta med lilla nälla med att ta med pina sår och säga att det är tinnig kan du suka kalla att det är med att det är med och det är så var lite tinnig med lukta av ni och oss kan ner till ting i lak eller ner till sin nallotik där när Johan kilolak där när kan man ta med och ta gjort av att suka kalla att det är med att tinnig mot tapani katimayo katayok malomery kaluwek dan kamanito miuto gilo ni tako katimanyo ni ato tamisano to sabi kaya na namila mo
1: kamanito miuto timimi yo hero ya to kalong yo misani katimayo yunga kamanito mi tuinong ito kalog ihani timibo hero ya to kalong learningi amihungok paliagap ta inuktigun. So tapse minga katima yo katawunga tamani kawi yaranga timimi go hoyo ya to kaloranga ta ilang yakuksa huktang mata imaka kugluki maloranga ta tamanna ingo kuvia nangi neragawang mat anya kaloranga ta kihiani ilin ne artitsi huakapta nekitsi abang nut amalo imaka pekaili hang nang mit kawi matitsi huakuta Ika yung nakang matamat ko nakit siya bang nulo amalo pekaili hang nikut.
2: Tam na kawi malang ito nga hunaw mga heroya to kaluang na tukihik ka na waso nga kano ilyok ta mga ta tayo maunwa mumak bimuali lao po nga tukihik ka na waso nga huna heroya to kaluang na tukikang mga nalaw tinitamane kamanito ame ito hangayok ka ma. Nalotikong mat John mumerving migo holokritit silokinyang matago heroyak to kalang niyo miksanot tayo mauna arena mo alilaw po nga tukihik ka na wakso nga unang mga taan na heroyak to kalang na tahamang nga lakso nga inukakso nilo iyi kalukaw yahagaw timmaksugit namang matago iyi kakobyan na kuni tayo ma Ayaw tuwi bunga kitumianik, kinamianik, iyingi kawya hagaw kulungit, ingotap tini ilap tini tauta katawa ngagupta at iyihi kawya hagaak tokhiw. Itap suminga kawya maluang ilaw tunga kanok ilyok tang mga ta tukihika na wasunga hagoyak to kaluang imiksanut. Kawya maluang itunga tukihika na wasunga tema mumak bimuali law punga. Hunaw mga heroyak to kaluang na ama kano tautugun na titsiyula mga tako mga tukihika na waso nga mumik bimililaw po nga unwa. Iyihi, menerit siya lugit, heroyak to kaluang niyo miksanod, ayaw tuwibo nga kinamiyami ati ilakawihak titaulit iyihi, piyulo alaw na tamane kamanito aming mata. Kuni nga kawya hakutini pekalaw na ati iyihi kawya hakaktok titaulit ingutahi ilahi tauto katawa ngerupsiu ati iyihi kawya hakaulit tauto katawa ngerupsi piyulo alaw na matna
0: Tane Mary kaloa tapa na kamalitwa miyuto tusa kay natasi Tawani suka kaluan namu ni maka siu siu kau jatuh kaluan ngi kaluan mangasi siu kau jatuh nak kau suka mu tawani tema ngapal leyo nak kau meter bapu Mary tama semingat kau sakai nama man mana kalau tema tu sambil mingat tema ta nilan arwah mesti buluk tiga kata mesti buluk tiga jauh nilat Lori laut apa sambil mingat tigo Tapani katimana kaptilugit dana Bill C 31 ng nagtao yung kanutuk yung kang mga kisong na yung tigumanatit. Lang ini tiniba ko duko to sa kasay idangit tamani kalunisya kaya titi katalala may mata. Club, skating club. Pinasyo, utahan na lakta upo na yung tilugupiya kaya tamini kisya ni Tata tigere ningilak, talong mo tilog pilotu itako, okia sa pigilak tut, nati yung uyabi mo October 18, tapan isulubi sa kalutinak at yung December 20 ulakat. te kani katala la music ya yu sa roma yuin amata ta ko Department of Culture and Heritage ta ko pe ko silgit mitimatali mim makutunik tunga sa yung malam ng mata at makunong Inuit pingo ako singin ni kilinyar ti taon ni atilugit tak pibigat ti taon ni alam yuit kanutuin na adjiging itunik Inuit pingo singin ni piligit yung singin ni pingo ako singin ni kanutuin na ngilak so limin upigiyo sanamik tamas mga pekas yu disin na alertid October 26 ngulakat 29 kasunningani Nine me ulla ko fua mo kasunninga ni te me leo tita kata la la me mata te kani pingo pinga ni si ho Nunavut 801 Toka Big Street Oke o kato ako bi makutu luti 60 me 30 mod pa kato ako na tiak tu si Kawajiga kena ko mato ako stata terigun na me yusi ubaloni kaka sawja ko kawajiga alusi and tulugal juk 1 at gov.nu dan nak kau juga pergi untuk tiada ilusi uki sih ni tapi nak kau saja ke government kod website yang itu kod Nathan tulugal jemut kau juga untuk tiada ilusi tak ubalon ni kau lalusi 867-934-2006 And call for interest for Inuit or Youth Inuit Games Workshop in Fond Inlet. Iko sulit kay na lao di kangit yun ita, wane sulit na lao di kapingin na ako ni piyong na lao ng mama na kaya kanuin lang lao ako. Kasi ano mit na matala mo to sa kasayo. Ta kapit ko si to kaligayik ko culture and heritage ko na kato yung mit na matala mo. I just did say that in Inuktitut, but Department of Culture and Heritage is inviting Pond youth to participate in the upcoming Youth Inuit Games Workshop. This program provides youth with an opportunity to experience cultural activities, learn from instructors and knowledge holders, and strengthen their knowledge of Inuit culture, skills, and traditions. That's starting on October 26th to the 29th from 9 a.m. to 4 p.m. at the Community Hall at 801 Toka Big Street. If you're the age of 16 to 30, you can register or call Bernice Ivaluk at 867-934-2006. Eita man nasuli atwin na yung mata na ka la bigigya legal ila tu sap bigigya legal o buta na sibo latigi ya po tatawa ni arwa mi suli atwin na yung mat uko ala wasi tu sa kasi tu sa sata kalawa kung nerto ala uyato ni liwasi ite me ita ko kasi ani ulo mi akto 13 November 19 ko kasun ni gani ulo mi uka bigigya lang ayuit Pinga sa at lo tipina sa ako si Ulo ni 1:30 mi 4:30 ka sunning ani. Ili tak sini kumakuno nga makutunot kitung nga kakatak tunot e kalon net 50 mi 30 mi okay ka to ako bin. Ta ko kitung nga kan nila gin ng mic kanu kitung nga mi kamatya ga kan ng mic bibi ka ti tao katan na yan mi mata. 16 ngat solo tikat kat tenet tweet akago ikagat pingasu lut ni kanu kiang ai ka kanu pingasu not katimati tau kat tenet tweet pingasu si no ni pingasu wat lut ni la ati pe kata ga se ko matua ko si ta kuat ne khilio tikat tenet lutik ammaro taxi to sunik atwin no ti takatton ne ari lutti kitung nga karosi luta ko lu kitung nga si ape jiao ning no kilo sorto katton nan ne ari lutti ati tapung nga ka jige ko yok 9797709 Yep, man atwin nang ito api umat tan na ka bigige ka ko ya ka lo avot kisiyan it tan atwin na ngin ning anot sila na people leader so we katakan lo na dito kay nang nalamigat mana ni jayumik tusakin nak teh ngetok anorik

0: kare ko ni vithe khagon te patri chugla won ko te sin te geta zon te le po ni chin da be ke na se to na ko la sna tho se ti len den so mo la kyo chuni ke ni ten ne ye ke na ke ton de ten ta kire ke gar so un te sri betara aga ke kan ne ni kyo ke ni shona ne so ten ho chin ko lu na sho u da khagon te yi won na te khoya kan ke ri sen se kan ko lu Nesong de kitsi ti nesong tene tato na hoten kia kuti kia sin tende sara waten singe. Ay dire sa turi ti la bur lake ti ti mula kia. Kusum binzi tanyong te. Ya on sa yu kia tene tene kena ton sa ko te wekwe. Sa ye janirin la son sa sa ya sana ni li ti tene kengo te. Ntai yi sa, sin itiri sa tu, sin ikuko san sa tu di diaja, ta berle kere di, iko san sa ja.
1: Hitir la dilin kuts Leon Modess I ahin tu keko yente. Dir Dave Miller I ya yuniko he di ahin shu I he, Dave Miller wa ma se di di.
2: Enta jisho onka ne keko yente jisho tuhe isi betra akiti tuhe nehe. Kuts edisho word of the day kaichu is our land. Dine nene non te ehtse liya mo des unka yo kuinte lei. Kuts e bahot ene ke amba sigurisi suna zo den kuinte kuts e. Disho masi tu Tommy Kakwi I Fort Group I radile kota kuti lei wose kuinte kuts e. Disho si and nakash ne go shijishona kesa zesa cho ne ken noi that I tinda so de gratitude masi